an tsai ta ka ti pu an na ve rlong e otak itam kanamit khaeng ma ni kyang an ta pai wu yo kat la vai at pam hi kya tak as itam ahwe itala vai e ita tsak mai te te kai na yak pu ma te kai vai e sen itam mi wu wu mai au te kai vasi yeng ni pa pisat pet la vai tang emaha kape su tenis yes va mantan emasu tenis la makanana mea atika kan no no bang son kai pe ichita etane se o kai hikis petem tata yon ka kwangwa yin ka ai ku ya nik nana kwangwa nik nu tapanta ne so so kita as hisat nga neventing nam na mahin ne suna la ni kyang na ang pan nam wo te tsukwa ba ke tokin at ya mek na ha we pan kai pa suna la pan nam wo ve put au ki no va tak pa ke ne ne sang yan eta wo wo yo ni ne kam tis o ve o pa ne ne su tse put sa la vai ting na ana ve ta ha mo kyang wung e so e e kwai a mam mam ne wung ka pai ne pahi ta se pan pai ne kama mi te ka kyang kish ne pam kish pam ha ki ao yeng put ne pu lal bai ngwa nyep pa pi pan yeng ka ka ka te kai va so ta ngwa so nyao nen ne anna ve pam e ta ki tok se pan son hi sat i tam pan ha kam hin to te ni i tam ha pi anna ve na la se i tam kanamite kave ima tsa yon pupas puma ya kahita puma hin kakwa itam pan ya ne kapian puma lavai yang kakate kayen nyak ne hapi it anta akna vitin ne yet ikitoki sungyaone ne put tsesta pai ne kanat ne piu it akna van pai puma sinom itam pang kau itam pangan yes maka itam pe it tutwal pit himu yang wah nyak papik hapi ni put au pai pe masinom put panaya itam pe ma ita taham silaut ne piu hun wang wah ipava pam sus ne teng put ita kicok kicista pai pe as kamung we ni kakitang wah ne pa kamung we ne pai pe lavai aya ne pam apio pam ape ne pu itam pai as a toti ma ka kyang pu ma pe ti ta hunak ka ti yes va pahan lavai te kai pai pa e wi te kai pai a so ngau nen ne kyang pu ma hi hi ta ang ya ne kai yan to te kai pu i ta ko itamai pi te kinai kita ki toki Uwi ma ang kai na vastuti ni sino mo pai na itam as yes ka itam as ukio emengai mihin ematuat yes dikat na nawak na itati mai engai ka halai mo hak eva kamu ang wewam te askolih